Karibu muri kirirumanze. Karibu twama kukucha. Eriwe chingiriro nga chene cho chikabe ni chingiriro eche chindi echo mwira libula meso. Mwira libula meso ni chende chika kwa sira ukila vire radio moto butembo beni. Omuntu mabira sahini na matundia satu ukila vire bangila yomisha kuluwa salumu. Mwye mwye teketeke mukatu kwa mavu na sesene.

0: yakalwa kutsebo ndatinga suli bwanzi sinyitaka ni ubwako ubu bubuwana alewe omuntu kamenya ekipimo chiwe bwanzi tuna mabinyisho tsupi biri ngana tokere basula inahike ili abana bayi na mabinyisho tsupi biri sendelwa na muntu na mabinyo shini ngalwa na muntu alafu asa ukandi buta a kwisinganywa esho tsupa esibiri ngasubeka iwe koyo baba mabeta hera hasa iwe mama ukandi hera kunga echo ngasumbirako checho ityo mulu we koyo wabere makirirubu abu abiri ekakabirikao eske una muntu kirishi kontrole ukande kolokwande malolusi washi oba soma nobokoyo abauma ababiritsando mubwao mumbule kirenda kemuli kiriri omulu mundu akateke tsupa yokomeza mubabe natekayo na uwashateke yende na yateke yende na uwashateke yende aho hakalire sana echikulu mubyoshi kumbe wamenya echo wangakola ganicha iwamenye misio yao eyo ole nayo ikazi bakwari omochihanda ni ya uliya tahibawa wabiriye wabene eske wanamali biri tsukuru kubude maiba alia muni abatamiri wamenye ukendisha tsukubo bubo mochihanda chabene bo bama biba nemo eske baburi ambunero umula nuhumu akanza tina akaya kuenda na ukandibi angabare babo yeah. Ha, demai mtu mwanzo tu mtu anakunyaka mtu anaweza kataze troa siwe shinobu ya busuru wata onza nabu obudemai wakakubehira yapo sasa terilebia ikazi wa shakola ngani yae omochihanda imuatoka iriendelesha obasoma mushakulu wa arseni kapisunu mtu ndia kasimo tomalangiro mushakulu wa dalmo kalia bahu ena tukwa miriko disantre yuka tula galagana ya ku WhatsApp noko vende noko vende tuka musima kutsebu tu katsanga ha
1: shanga bisoni wabikunira mundu yo mucuna nariyo nawo washa yabane kamucho ekidali ekyongo ko munatula muko wacho chikale tawano mulu meuka hola mu Monsieur Telesphore Vindus Valdi Production Adi Sinjo

0: Erika mnaburu si toto wambu amavi amatari yumu mushitu kwa sana basoda akaya tencha mushimbo wa adef kabu mubrekira kona yebasi nga mugala uku wetu omusoda mugenerale majoro mugala uku wetu anashoguri uku tuka labramu basi fanyi kasi na mutundu na mutundu otu angatuka kabisa ripata obolo obo otu konde tuwa brekire mkwa okobiro venene wote mbongo basi kwa kobe andevyo
1: chamo wika kasonia
0: kuhusu nani nama kira na wakalabe tu wabiriko mochi ni mbao
1: tunena Fabrice Kasondoli na Wanyenze
0: nama kira Fabrice Kasondoli yuki mandire nani asamble pula republike mwizi katumbi chapo mochi ni mbao nama kira na jina kuwa Luanzo Wanyenze kundi wabiri asamu na wakasa sangroko chende ye lwanto wanye anama kwe enane ndundi erika lokomesa nguma atibo erika lokomesa nguma erire ngana wa teacher basi abakungumani eri hambana buke wakuboko wangatoka eri chibita oko kunziwi kuwetu kunutuna sherero nziwi kuwetu yabrika ngani ya borora rora na bako na misayayo abakungumani na wabrika ngani ya borora rora nero rika lokubu tarabu umako mesa nguma abakungumani haba nzira chio chiku wabo chitiwa chicha erite betuko shumbandi esho
1: kasoni kasoni abandu babiri bakaba ati omukulu wechihuo amanga maiso bako kunde ama hauwa byaka byangashali omumukani amonda kendeke ni kwanene kutse omukulu wechihuo byaka rinde ndambi
0: bo ngawasa abakawaza bo omukulu wechihuo maiso amanga maiso bako abeshata kire kabira oluba ngebuka yaba abawulikiriri nabagalaba tobara mwache nembango ko omukulu wechihuo chaiwe chiro cha makume amakumi ya sato kwa mwishu wa muna aneo kwa mwaka o walabo olia demilven sendu ave ya nembelesha venzibu kuwewe abano nivuku uwe mwenyo sakiri la nasyon omodezi ya mekongre mwchikao chine nache chitunga chinocho mkulu eche uwe inyo sakiri la nasyon ama abu wati iye nge ritunda re hide pesi anzire dialogu mukanya me okukanyo yo kumbe nabyo inabyo mukati katika bakungumani abakungumani abanalangire obuli obuku wetu abanalirike ekyo chiku wetu cha ritale rwane rwane ya Paul Kagame ne Paul Kagame aka kuna kuna abakungumani bawo mabawo ma aka yigise nyuma shiku wabo ati basi ekika wecho anetayari kumbi chavya kandi chavya omukongo twanga toka ito bakungumani boshe era bana buko bakubo kungo lwanzo wanyenze na anama matiriaho tuke tutitu tribe tokona no ku nziwi kuwetu
1: okuchi okuchi ku mukulu wetu wabishali atane dialogue kasoni
0: kona haki yehe nirikunda dere komba politika e dialogue tunga ide pesa e dialogue umukani uwene na umukani kumbina we mukati katika bakungumani tunga tokera hambana buka bakuboko eri ungana eri ya munga ndumu uma tunga tokera tinjo kuziku wetu lero ya yeri no irimu ikangani aborara rora itikasha to sinyaga eche ochiku wetu.
1: Alo jade die kasonia mtu alangire kasonia mtu alangire mabiro bya lava habiro bya miatsi tsendeka abande yambuno bya bisomo bya reveye atibo itwe kabisa unoshire no miatsi constitution referendum na bene bindi bishibya bya ebene mwenda rabe cha umerera bo bakabwa mbo abo sikufu abo babermera mu bahikana area na tutoma langira kando omukolo eche huo ama biangama verekiro ko bahorobe na ba katoliki bo situ twabu sharia buanga bo bakishimanira mukani ya mwenyewe mebo kwanza leno bo bakata bianga ngabo bakakuma kuma bandu chiri chitimbinwa ho a